asante sana kale chama na nege ntindo noto nikago itage eh daigo shike tiptemak tisap chigago sir gibendi genyoru ngalia nene lwa studio.

0: Kimita sante sana tinda na tenaga go ite daigo shekta managa ngo tevle.
1: Yes.
0: Kimita na ramu na tena letu nen. What's trending?
1: Ne na tese tani ground na ne go imbi go subit.
0: Ne ne go lale imbi geno la.
1: Kuskongo. Yes.
0: Agi mwa ejile ne ne tese tani no la ne ne go lale ne go lale ne begin ground. Amu chuto ke JC mai tangi chuto enare na ba conference.
1: Ngale ga ground da ni.
0: Ehe.
1: Kuma ya ne olimba ground.
0: Ehe.
1: Igi lega bi kabisa.
0: Ehe.
1: Kigilegabi.
0: Tese tai maendeleo.
1: Tese tai maendeleo. Mai go mine ge mout kidogo ni baba wa mete.
0: Ehe.
1: Lakini kigilege kora.
0: Ngolo gilia mo go ite ge pe per tapta man.
1: E magele magi go ite.
0: E.
1: So magi go ite je ba olimba in elgeyo mara.
0: E.
1: E. Eleli la sister. Olimba loruk.
0: Gele. Yo digo tiske bi jo.
1: Lakini inigeri. Owo olimba mari gati nye.
0: Ehe.
1: Kome ne lakini mi watermelon. Nigele tise ge bi jo ataka bisa.
0: Ingele yi. Bichu ne. Go watermelon goma e very warm.
1: Ogot pick up jebalungu nyi go to mine watermelon.
0: Si da go imi pick up jebalungu.
1: Pick imi ne jebalungu.
0: Mami be.
1: Abre mama e be go da.
0: Mate be glan agye hot. So nda mi be gere gu jumbo baringo go ba ishe perkera. Go ba ishe irrigation.
1: So gibite. Ah, go telele ni smay ge bi manjim be og ma.
0: E ma mat kapeso go et mat. Ago nyor be ge.
1: So my youngie.
0: Nina mota melo mate la kwet.
1: Kere ne?
0: La kwet mesi mana bo grade 2.
1: Anyway, ngaz bi kere nyi. Ko ta gase ngale ke go muwa ene governor ne bo. Kure west ni keso mani tu.
0: Ah, Wesley?
1: Eh.
0: Eh.
1: Ko le eno limba ka squeeze go focus ene bi sana sana e bande.
0: Ehe.
1: Ibi ne bande go roe gata.
0: Ara la ago sisi
1: eh
0: eh
1: neto mama ge gun focus kabisa nge lo itinda ye garise ko
0: eh
1: koko tinde e garise chwe ngbande ko nyu lende
0: o ati ga ibabe
1: kai go nya embo be go roek sogolu ke but bande si ndo mita ke ndo ga che mbarani ga ngungi agi ndogo nuswe ga che yame
0: eh
1: bande ko yo yugo mostage ijobe ndugu ga la keter che tore tinje burabi ni kwaraka
0: e jebu tugu garaka raka
1: ingelo limba ama mi jo bile bile mine bi bile bile al kinde ngwe gitio mami ne mine bile bile ane kyaldo eh
0: ama ngani ogile am by the mungare tinguni ne mi barage
1: ko
0: no bile bile
1: ara
0: kale kale tugu jo nguni ga bile
1: igere yong iwa gi chorta ga gole yumba la me tumba karibu ye mi bege
0: ehe
1: mi bile bile ge ni atano nuswega
0: ehe
1: nyo ne gari direct from airport agi mi na ngitu the right
2: Tactic kotinye ngwane tab amitraz neite 12.5% nebare gerbesik tugul eng pitet agenge. Kongeten gerbesik talusik agisire. Tactic kobare gerbesik agoi mainik tugul. Ago metate ngung kotilil ago tesunjigo.
3: Asina ichechang ngetu ye eng tetu tetab mwa koibun Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono Jumatatu agoi gumutkasi.